0: We're on page 37 of the English translation.
1: Rade. Da yi sab jan na le ya. Su sum chi sha ba tang. Talan ju be ko chira do sha ba. Da su sum ge ba so ba so ba chi bu sha ba ji chum ne. Talan ju be ko chira do sha ba sa da di ma le. Talan ju be ko